lunga he tai me kopi tomo tato a vai hotenga no toke lau ma he tai mi mi hio te na mu tau he te kera ki tau tanga no koma tenga lo toke lau ni ani me mo hai ki tato ke ka lau i loa ma ka lau rai te anga no koma tenga ngana ma he tau le hoki to koma na tu ma hio ki la talanga ki tato tu langa e mo hai ke to koma tu ai na tu puna ki tato na ka inga ki tato Aunga lele nā taimi e nei ke toi hohola aia ke nā hoa nau te ata o te kāinga. Ko hei mai roto o te kāinga. Homo talanga te family tree rawa te kāinga aia tuni. Ka kepe nā hoki rā ni wāenga o te tātouanga nuku. Nā hoa tere mahani e ki tātou. Nā hoa tunga tuai, nā pepehenga. Iho nā me vale vale tau ki nā kope toke lau. Ni hoaiva hoki non honga toke rau te oranga mahani e iai nā peka pera langa polo polo hoki nā mea kai nā ika kehe lato ingoa nā mea ola o te raukelekele nā manu o te vāni muni mō lai nā uinga kehe nā matangi hoki toke rau nā mahina toke rau taunga o te mahina e lahi le na wanga heke heke hoka tāua e māo ngā ki e te wai e te ngana toke rau. Ka heka pake heo ki tā mahutanga hoi. Tai mihu ki e nei mo ki tātou i rotolawa tātou community tātou tahi i konga walwele te roloa te tātou atu hei nua te nei. E hoi nā hoka tahi ngā mahutai hoki ma hei loa ke hoki ma nā aka ainga nā uo hoki. Lia ope ni ni he tino hai mai le anga le rata mi ene o te vai ha te ngana a toke lau kai e heka pake heo kila ni taimi kila o langua ki tātou i etahi vai heo na ngala te atu pahe hika vai ko hea mona i ea i kiripati ko te atu kuki ko ratumara ko hiti ko tonga ko te atu kuki ni we na Vai eho keheke. Ka te pili ki tāua ki te haka tinunga o te tātou vai eho te ngana. I e langona vei nei ke ka matali ai ni a ni programi pini pele ni take hoki. A ngā ki nai tui e nai. Vena kila ki tātou i te tātou programi te nei. Kua i eho ki ni maha huanga ni mamitinga hoki. Kua noho mtika huanga luanga ke haka mana ia mtai te wai hoki te nai tū. A ngā i lawa ki te tātou vai a heo e pavele te hevali te vai te wati ma te taimi hoki ke tahapili mai ai te hakatinunga te na haka moe moe vai a te ngana toke lau e lama ki tātou ki ei e talohia he lohelo manuia he lohelo lei mahi a klai na tahapina pinanga e noho hea auni e tuk tātou ki ei e lama ki tātou ki ei kai vena ki nā kanga hiwa i te haka longa tūkua i hoki ni tahi o ni haka lāputu putonga kua kāmata lia na ako ngā hiwa ki lā tau pe tata no hoki ki na me pini programe wāenga hoki e haka mana ia ai te wai ehe o te ngana a toke lau i te tau hianga te nei. Ka o te kahili e tau lahili le mō ia ma ki tātou ma hea nei he hoaki mā koe ki te vaiha te ngana toke lau i te tau hianga te nei. E hoki te me mā tau atu ka kopi kopi a lahi hoki ka lahi manga vale vale na mea hiu ka tino e vei ai e he puke ai he tino. He mawai ke toi mana tua kai ka hai e hai ni mea tai ngole manino malama lama e vave puke lele e ni e tai hoki mai mau hoki i te mahau hau e au ngā i tēna kai e talohia hoki ki te tāua i e na vai e hanangana ke hoka tāua na tino atunuku tātou vei e lahi hui hui lau mohai nā hui hui anga nā peleni taki ki tā ua ke hoka hui hui ae ki roto i hoale hanau te hei toke lau oi haka ali ki te hei toke lau
hebe ya que no pe he hoki te langona ye ai a ke hokai lo atu ki ho ho atu hoki lunga na social media la na platform ye pe ko ni con ho gvena la pe potenetsi e hokai ki e e anga hoki na me ye na klima la langi e ye ye ni to ke la la langi e ke hoki e o langa o glato e ke hena o tino nga glato anu ku glato ngana e a nga lele na itu ye na ka e mahi aki na o tino nga ye ta ua ua ta uwe la hiokata li te Pacifica Festival pagani a potong tangata pahe hika oi ko hai inda me anga ki e ka he olo ki ta ua oi a haka tino lava ini a he tinga e ma huma ite ki ta ua Koe ia e mana hoki e tahi mea ki la tūlo tona aonga. E, hoi nā hoi hui anga, pō hui a whia. E hakopi tō lawa ki hoi nā utoke lau. E tahi community hoki, hoi nā kauhiwa. Hoi nā hokali a linga. Pe hoi hokali hekilinga atu pe e tā ua pe te hokali atu. Pe te ako atu o te anuku mo te ngana. Ki hoa ho atu o te community o toke lau lama. Hoi atu. Kai pehea i loto pe kohaho. E tā ua lawa te tūlankena ke haka tino ai e te toke lau e tona anganuku tona ngana e ilo ai e tā ua lele te tūlanga i e te haka o laulanga o te anganuku ma te ngangana i loto i kāinga ki lunga hoana o i loto nā kokonga i loto nā haluenga aluenga ma e noho hui hui mhoa hui ai lawa toke lau ki te tūlanga i ai te ati kenga o ia ma te anganuku ma te ngana ia. Hoi atu.

0: hoki la he he kupu hoki tona maha hua au pena haka longo hoki pena haka longo hoki te matu tenei ki te kupu te ha tenei na, na vei hoki na puaki mai na tulou na hohonga mai na tamana hai hui au ia ka te matu malo ni lihe a loku a hai hoki na leva leva mali e au taimi tenei ko e haka talo hatu ki matau mo kourua ni te malu te ingo mamalu tato tumana ko ye hiu e vi kia tona aloha hoka he tai lahi ku mahai hoko ki toi hoka ola tia mai peko te hea hoki na nai pihi ai hoki ki e tau hiunga ka ku mahai koe te matua ki tato ke hui loki hui te hui te ne tuko tuko mo koe te avanoa kai hoka he tai lahi ni
1: Aha, tai lehi lele ki te mātou ke tō lihe, liu mo te vera ki te mātou ki aluti, o te kauhianga te leisio, ato ke lau, e hakata aloha atu te ngō manu malo i o ke lihia, i te taimi tēnei, vi kia pia te ngōa, o te atu hili hili ke he, haka ngai au te kupo te, te hipa ia he lamu he lau, ni, te hai kumo mō te lua, lea mai, pe te he hui hui te aliki, te lalanka, to vivi ki atu te aliki o te oli oli, o mō mai ki mua o ia, mā hai pēhenga, ko tēnā la, ni ki tātou, tātou, tātou, tātou, umana, na na hai ha o mai te hunei te tato ulu hala ki te malu malu te atua kai mai e ko te ha te nei ko te ha kumana tu o te mana o mai te lalo langi ko te nā la e ngata ko tato te mana ko te mga hili hili ko te tato atua hili hili kehe ko te nā la e ko he kupu e ni e lango nai te ngaha kahita i mō tato te mana ni kai mai ho ko te tato atua te tato te mana hili hili kehe mō tana tauhinga mō tana puipuinga mō tana mo te ola, ka mehro tana tauhinga mo ki tātou mo te ola, tona ea te ia e mana vai pia ki tātou ni vikia, vikia pia te ngoi e hiuke liho. Ako tēnā haka he tai, e haka he tai tua iau, hewe he tai me e haka hewa tai he kupu ka o mana aha launga, ka e te tai me tēnei, ko haka he tai ki tāwa noa, tū mau e iei pēa, haka i loa tu ai, nā mea, nā tutupu, ka tutupu, e haka moe moe ni, e hui haka tutupu, te luma nā ki waka nā pele ni uma, ni e nā ko ni pele ni tau anu haka hei kutu tātua tu ai hei loto. O tēnā la, te daimi nei, po au nā ko he kaukauna, ni kaukauna, e tau mahai, e te hai ko te laura hopitoa, a te hei hai ete a, a toke lau iau ki lani, ni te mana pili tene ki a metu ina lea, o te lau lau e hukina hewa tea, ni ko au lau te hei lau tuhi tu lau, ona ko ni ngā luenga e hoka i loa ma ni, maka manatu, a ko tēnā la, e hoka hei taila ki te aloha te atu mea mano venei, a waki tātou waka pili hoki, tātou kukuna ki te vaka ki tau heanga, ni te oho hongia, o te ngā heo lo nā heo, kaka he tai, tātou atua te pūlea e te taimi, ni, mana vai tau keke he te olanga, a wapu he alamai tu langa ono papola ki tātou te vaka ki tau heanga, kai lahi nā me hui hoa ia, ni, tātou la e ole ma tangi tuku te atua ko ia, e ia maha ia hoa hoa hoa nā vanga i nā, tātou ki te mahi nā hoa e te maa, e taka moe moe ne hu la ni wa te ma te mahina ho te te vai ho ke topa a ko te vai te ngate ngana te vai ni te ngana tu ke lao te vai te ngana tu ke lao a te lu te aheo lua lima ke te aheo a te lu tahi ni o ke topa lava ni ko te na la te vai te na o te ngangala tuke lau, te aimi nei tari tunu au kuka matau o i pihi hoki nā nuke la tau ako ngā ahiwa, ni mana vāha kuna vai tue, ako ako manatu ai te te kuputake, ni kuputake tari tunu au hove he te aimi ka matau ka i loa ka mua tuke lau kato e lunga niu hui la ni ko te nā la, ko te aheo aheo hea ko te aheo hea a lua hiti te mahi nao hei tema e iei te haka moe moe ki hei hora tanga ma te community tu lou a te haka putoptonga tu ki lau au ki lani e wano te nga mahi aki tu e tanga ki na hop na peleni o te kuasta muli muli tango ki tu hei te wakutu no te hei mago hei lepa hoki wata mi pihi te na ni hata pihi na ngā luenga pihi ki na mea vale vale ono mai ka wale ki ta tau ki ta unuku nā hini e kua huangi a ni ka tēnā la ka tehe lua huitu a heo hea hoi te ma a hao te tahi ki te a te nā tahi ki te lima a ko heki te hamoe moe o herwe te kongate na Grey Lane kai ni o te na ta mo mo kai

Ia ko te malo tato kainga te maali e ko nga pehe i ene nga pehe kua lewa. Pehe nga pehe i ene e ko mana tua i lele. Poto hatunga te ene te matu te na kia alehi ko le ngalo. Ko angi lau ko kila tou ma lele i ene nae. Nae hatu nga pehe. Te mana i hoke la tou tuhi tuhinga. E talitono hoki au na i hoki kila tou i nukunono ma atahu. E ko le paio. Ni ma matakala inga lawana tahi tina tulou ona. E he koilo alahi au a ko. Ko lawa i te mea lawana o la kea i au. Hoki nana na aheo i enei te iele mai ai tū loto. Tū loto ma te muli helu. Ni pe. E. Na aheo i ena heo vei a pekua. Hui to valu iva o ku tau heanga ni na vai taimi ena na hai malanga tu ai a na ya tahu manu ku nonu ki lunga ho ka oho na hai ena tau vanga hiva na hai ena tau nga hiva ina ho yena ana tu pulanga ko te mana ya hoki lana na pehe na ho tunga ki la tau e hea wai lai ki nana e komana tua lele a te mātua tēnā ki alehi e kaila kai komana tua e kouka hai tala atu pēki nā mena e kouki tea mana aheo i e nana mena tupu ko ki nana komana tua atu e hoki ia mātua tēnā ki hola unga matamana ki aheve tulau ni ia kona vai taimi uma lei e nana e vai ki lātou mātua tēnā ki pele i upu tēnā e kona hoki a hei luhi taimi tēnā i ko lea tuku te kona tupulanga i e nā o ka te au lelei ko ki lato i nā aheo i e nā heo vei hoka longolongo mai ho ki lato i e nā na i nā aheo lele i nā aheo lele i e i ka ko te pehe i mua tu le me pukua pāne i koe ki toke lau vei a holinga mai a ka hai ko koe na pao i o tiki a tahunu kuno numa hoka o hoka koe he ki paki o lohenga i o le mai la ko koe la e he ki paki toke lau ni he aloni a lohenga e umai nei te pete nei ka koma ue hoi tala he aloa te a he alo tatou nuku tēnā talo hia ki te tupulanga te ia e tupuna mai nei ka hai kua he mahoi i nā tupulanga i e ia hai kua he mahoi hoki la nā tupulanga i e nei mau a nā tupulanga i e lawa kua i taimi tēnei ku tupuna mai ki lātou i nā heo nei kua lātou i loho ki te technology mana me umule na he nei you know AI te i kua iei hoi taim te nei i talohia ke mahai e gila tau ke toe toheo mai a olohenga ki lunga o toke lao ni te unga saka mtalanga ke toheo ka piki mai tato olohenga te iena na hei loa te i na ngalo atu ve ia wa e takula vai halo ni e takula vai ki tato ia olohenga ma he motula vai o ki tātou is part of us, ni? So, ko te uinga lātā kama talanga, he alo, nā pehe ma nā mea umarele i e nei, ia, e pehe e lawa ki tātou ma, hako he taia ki tātou ta manai te langi, e tū ma upe a lawa i te ki tātou te ola matma alohi. Ka ko te kama talanga tēne, vili mai ko, ka hai e ke iloa, e hui a momoli ni olohoanga, e vili mai ko ki tato telehoni tēnei e vei entuku atu ko telehoni tēnei hai ko e vili mai hoaho atu au ki lani o valu he lau o limatolu tahi

0: Ia, ko te ulua ki palora lava tēnā, ko vāni aho ki lvai e mō ki tātou te hoi tēnei. Hello te malu tātou kāinga malo ni. Hea i tō hoko manatu hoki lava ni, hoko manatu ngā hoki lava mō tātou, vē lōk te me mahani a hea lo. Haki ki la toka nā hoa nau ko ki tātou. He ki lewa tu hoki te, i te tu lou he loli hoki mani tā vale hoki. Na lawe vea hoki i ki nei lava ilunga i hoki lani i te North Shore ni. Ko te mea hama na tu atu ki kila tu toka ki tātou i rahai i koe e kavetawa le iau taha hoi loli i da pe koe e slow down mali pe koe hoki lawai hanu te kātoa ke hanu ki mua ka he ko te hanu hoki lawai te kātoa hanu lawai lunga tu la hono ka e kila le kila toka ni la patakinga lawa mo ki tātou kua mahea wa tili hoki te tāwale tēnei ia o tawale hoki la tēnei na tatu ki te loli ki la la ki te waenga lava te ia te he hakauta uta ilunga o te awala mō koulua la mō ki tātou umalele ki la toka ni ki la toka ki nā tāwale o te mea hoki lava ko leo leo hoki ilunga o te awala hia ki tau tāwale pe kua hoi te Warrior of Fitness pe kua le hitala pe ko hai tan lehi tala ia hia ki te vai hia ki te hiwau hia ki nā mea uma hia ki nā helu timu hia ki nā hia ki vale vale na mo te safety la vai ne wa te taula vaka ko mo ki tātou te sefe ngā o tātou o la ni ia ki te tahi e te mea hoki la manako ki te ilunga te Facebook ni tātou ie ia hai ie te nā kalawelawe hoka hua he ki e tupu tau mahai hoki la ke tatake nā hao malama ni ia ie lawa nā ie hoki lawa te mea take hao malama hai ngō hui ele leo tai tai mie ve hoi ngā take take nā hao malama ka ko te he mea ve ia he hiu he hai ngō he tama ve tama me nai hui ka e ve he peni ka ko te mea tēnā mahai e ke take te hao malama ia ke tau ki la tu ko o ku to ha o eta ku to ha ko te ngot me te na ni kai ona he ki tau ki ma ho ta tau tu ni la ki ma ho te mi te nei ona la va mo te ha mana tu la va te safety mo ki ta to ni o te me mo mu la va ko te ta to se fe na o la ki ta to ni tu he te ai ki la ki ta to ha na o Nā hānau ki tātou ven takoto i te taimint ko te ka, ki rei nā telehoni ki tātou, ki tātou hānau, nā mea umalele e sefe hoki, ko te hawali tau tahi hoki nunga te awala, ko he sefe ni aheo nei, ko heo mea, ko palo ki tātou ki nei niuhila, ko toka lahi hoki lawa ki lātou e kukuma petā hoi hoki lawa ki lātou nā hoana, tulou, me naihui, tātou ke kila toka lava tātou ki nā hoka tupu vewe hilunga te awala wai he tātou ilo alava e ko ilo lele ko tātou nā tinto ke launi tino e matamu muli e he tau ta tala e lele ke tēra ke kila to toka o yu ti lava tako mana tumo ki tātou ki tātou ke kila toka ni te malu tātou ka ingatou ke lau kila toka ki nā hana hoki lava ki tātou ilo toi nā kāinga o ki tātou, hoi ko nā ti poti uila, hoi ko nā palaka, nā telohoni, tau mahi nā he moe, mahe telohoni, e palaka telohoni a koe, o i tukoe kila loto alunga, pako he a lava, e kila toka ko lawa, ko nā me ie ia, i taimi tēnei kua hoi ma hai ma tau wale ki te ki tātou, Nora ni ku hoka tawale o tato ma hau hau ki te hano le o tamo hea veu ve, hea veu ve, hea keu ve, hea keu ve, ni? Ko nā ma hau hau ki tato ku hano le nga telehoni. U ka vea le nga telehoni. Ku lahi tau he hoa iani hoi kau. Ka kua Facebook. E kalanga mai hoki lava, e hoi mai lava nga hoi kau te mātou ka he ai. Ia. O ta maiti hoki kua o mai te aonga ku hui kaia. E o mai lava nga ta maiti ko heki vela tulut mea kai. Ni kila to koko ki na vai nga ye ia hakatai ngole te taimi ki lunga telehoni ko ho ki hele atu ko ho ki lunga telehoni E kila toka a katau leo ka vena hoki tato i toke lau ke kila ki nga ahui ki nga waka i e ia e ngā heolo atu ngā heolo mai ki tai ki huale i e kai mai hoki lawa i nukunonu mā tahu ki laka le i e lawa i e tai taimi e he ki te atu nga tamaiti hoki e tā kele i te tai pe uku ki lalo pe i lalo te waka ahui e lawea hoki i lalo i nga tā pelao nga ahui e ka meho ki lawa i lunga nga truck e he ilo toki tato taimi e kolohi e vili hoi tamai tive e ilunga te awala kolohi hoka hua heki ni e ko ilo ko toke lau e play safe lawa ki lato e safe lawa ki lato ka e i e lawa te taimi hoka he tonu e na hoa nawa ki tato e he tala noa ki tato mana hoa nawa ki tato ka ko tato i e matutua ko tato i e ka vetawa le ki la toko ki nga pepe ki tato ko nga tawale ki tato ni loli te lahi nga nga tawale tawale ma ululunga hoki ki la toko ki temi hoka heolo muli ai tau tawale pe la vea i pe make sure e atea i atua tawale hei he tamaiti e tua hei he tamaiti e kolohi ho hoka hua heki ma te hano te tawale ni ni tala lava mani hoka manatunga lava mani aloho anga ka ke tato tato pehe tenei oi kua toi o mai e ki tato ka he tai ni
1: PMN Tokelau.

0: Amene ma amene. Ole muti muti vale, ole alofo ole atua. Ia tutu mau matari tonu ilona alofa. Leo mae ona sile vi inga ma le fafta ia se fasifonga a walo tato vata puia ma le tato atua. Pe ona fita i tunga ia ele sunga ele o staulanga nea fiafi. Ole tofio le susunga ia Reverend Deacon Paulu Nganga. Ole kale sia St. Anne's Parish i Manurewa i Aukilani. Faelo leo fatau vae faaleo aila tātou faaftai le tofi. Ufa malo faaftai, faaftai mole ufa malo si au. Ta yala inai peala tātou fai ngā malanga o fai anei. Aole soifu au auna o lana fana ufa atuatua. Faaftai wale ole lea, saunia le lei ole ufale ai au. Tō matau ina ele tātou fai ngā malanga. Ia, mai se foi se oso, mōre tāpua inga tamā. Ele nei aso tāu a ufam na tuina. Ole lalo langi, ole aso o tamā. E wha manuia pēle tua mfua ilo ntumu ilo sunga malfratua. Lo rua faafale le maluai le tau si ole tō vini ale li. Ia, mai se, tō finga o taita inga ole kale si au au. Ia, mai se foi, ole vaenga ese ese ole community o lofa pia ona tau tuai, tau singa o tato watinu. Faftai foi tapua inga e kale siefia o tato nuneo o te roa tapua inga si o tato watinu i Samoa. Ai aso se tafal ke lope o fapia ona mafuta mai ai. Faftai faftai tele lava. Lea ua to minute on ta leo leiva ia e famali atu o loo faisi tuai o tato polkalame ona ole tato masini mai le amatanga ai o te toi fatalo fatu sa moa ila ufa afonga tapoi mai ne fiafi ma puane sauninga fonotanga ma maftanga fia fia le ne yaso maanei au le aso tato te pati pati ai le sao tamai te tonu o tato wainga o tau e kalesia o le tato community sosa yete ia ai mai se fo i sa moa malana sa ilinga malo pati pati ale lofo le tua le vai aso walo tu ma ona fe au masani ai mai se mumoni mai le tau soi fua ma se mātou ola ile nei fo'i masina fōu ma le vai aso fōu a matalia e ui fo'i na afaina nisi i tū o le lalolangi i fetau a inga fa au au ai mai se fa mai ese ese feangi a i ole soi fuanga nei ai tere tonu lava lo a pele pele ina pea lo o tau soi fua e lo tātou ta mā ule langi o tātou pokalame o nea fiafi a mai ana i pese mna i fatu lima ia o tātou ta rafou so sola ia masina reporti o tālonga o le whaanga tama ta pena ina ma funga ina le sunga le fatonu ia se yuli sa vea le ofu tone pesta mai ane o tātou pokalame o le tau tepa o le review o le a fatala noa le sunga le fafenga inga o lo tu fasia le pokalame I uleo mai ana nafi, I echoes from yesterday. O pespesenga mtu ufasinga matua ufailangi le lato wa mturingatia. Ia wafo ili fama wina o neiva enga ta ua o le tato ufasino manga. Mafuta mai ili taimina o le sunga ia le tupu atau tia. O le fafianga ingo le kalesia e fakasa aloi matau apa una ia pia i Samoa. Mai a leo tato fono talo pero masani ele a fosfulu ma futa mai le sunga alfa fenga inga ya riven save kirka mesa eli a mesa el faritu alfa fenga inga ya eti fui maono makasi fa wau leo tato prokala mertu neval po sili matale o tuspa ia ia va inga wa masani ai ya wafu alfa no file mu ina ol neiva po taitai atu soifu ele aso fo ufa taritali mai maona lava singa ia Malo lau sunga le fafianga inga nea fiafi. Malo mole upu moli a mai se foi o le fawa wina. Ia o le tatu to finga. Ah, sa moa o le tapu a inga.
1: Sao ni lea.
0: Pio na sao no?
1: Malo foi le frau manuia to pira.
0: Tai.
1: Ia, ioe. O le tatu we. We all have a responsibility.
0: Mali, mali.
1: Tofu la mai tatu umane. Mene ngā ruenga mai wāra wina. Ā, o re ngā whai ua, o mai e, tu mai e re tue e tātou, me alo whai tātou te
0: fāsoa,
1: iai. Ia wāra vai e runu nuk.
0: Iwe, ia, mano.
1: Iwe, ina awa ne i, mā i mau i e nā me alo whai e tau na whātino ma fāsoa.
0: Mane.
1: Ia, o na awa i a, tāpena ina whai o whānau.
0: Mane, ia.
1: Ia, mani tukuranga whai.
0: Tosingo ai.
1: Oi, tosingo ai.
0: Fe ngale ngale ai, male fa so ai. Ya, manu wie le sa ta mai le sungal fa fe ngai. Oi. Ya, mai se foi le sungal fa to nu ya se uli. Ya fa fonga mai sa mol cha tu fa manu ya. Ya asiri na mo mol ya tu fa manu ya. Ya lo sungalo, ya mai se foi le sungal fa fe ngai ngai ya reven ki kamisaili. Ya mole fa wa wina wa la wina ni to finga ses. Ma lo le un ofi wal me anda. Ule ungo fi e wa ua talo ia le ema se me tupua
1: na tunua ui tato ue ia wai e wale taimi e ia ki alo kwa pia ma ia fea singa pisi a
0: lele nala le ema se pisi kwa
1: le ema se pisi
0: aia
1: aia voi lia ta ua voi la sota ma faftai hato fila umole faftai mole me alo foli
0: ni waka ia vai edo a ua sui
1: ia a alfangia ele
0: ole ufisa nei
1: fatumui kasi e tili ia Nei, whainga me alofo ni, pia pia me alofo aptai. O, ele e ia se, se mea pitu isidu na tāua ina sota ma. No le maftanga ma ima.
0: O, sa, o le le, sa.
1: Do lua, ma le whanau.
0: Pawane. Le
1: pitu isidu, pawane.
0: Pawane a wai, sa, o ilau sa unua. Ia. A tof si a, a tof finga. A tof finga numera tasi a leo tonu laing.
1: Tonu laing.
0: Wale te tamai le ainga Te le tamai fafu
1: Tamai le ainga
0: E maa fua mai lo tamai te tonu le fale le
1: O tonu la wale fale E a se iuli pe Misalwa pe ngawe a se iuli
0: A se iuli e sao
2: Iyo e Tuan mata upule urua Tana noa Wala Ya fai fol ta tu ta ma fu de ni ya la ngor sunga ya tiken bol sunga fa fela ya ta ma fo le kalisi.
0: But to be called a father, na ma fu o mai Ya pe fu la na na isa uno. Ya la se kali al tina la inga mal fa na un neyas. Walunga la lo fa fo ton wa e te si inga o neyas wa.
1: O fa pula ba ya ye. Ya wa fi ya ye se fa na fu ya ba oi. Nero oi lo o fu ya.
0: Oi so le ye vai vai le ma na yo lo la i ya tu wa lo swa fa ma na tu atu lo swa.
1: Yo o ku ye mare.
0: That's nice. Ta
1: pe na tu le. Ta tu wa yo ma tu wa. E ya ya lo ta tu. Mta fa yoi fo ile ole no fo talo mo fana
0: mani fafta
1: ole o tu la ve ya tatu ya matu yo tatu va yo na yo tatu fana we ola fie fie ola fa pa ye ina
0: I like that ola fa pa ye ina
1: ola fa pa ye ina
0: tatu fa ma natu
1: e va va ye why I mean ne yaso ya ultimata la voyo
0: Mane.
1: E pia na fai tu fuera tala de temel fingalo. Tu tu tu nula vai ainga la wikali si mumu. O i la vai amatai.
0: Beautiful.
1: Ka te mana tu asa mua fu ile ili.
0: Yeah.
1: E tala lua mia e. E ainga sa sa su ua ul fa alo alo mali alof. O pua ye lua. E alofa ye fa alo alo. Aia. Ya botato wai fu ni vai tau ye wai se fu. Ai pina vo tu tu nula vai ainga e. Que tu su la vai tu nula inga wa le carissimo muaria. Ya ma ta mai. Wa ta fa lungo fu i si fa pe mai. Oi. Ya. Na va fu kama ki a la un con el cupen con i o couri ne ya. Ya ma ta mai tu a e sa ulta ma chiti da onga. Wa uma ona fa ya le ta la matu. Ah, ele va pela aí. E uma mãe ne ele va pela na fim do meu tatu.
0: Sao ne lea. Ne vai ngale wa sao no aí na ia ola fa fa pa ina. Ia ola ia ia wa oina. Ah, e ma fu mal fa malo, malo fa tai. Fa manatu fo ele ia o ia la puata fa nga sa mo la fa fo ta po mai. Ia ne fa fo fo ile fa malo si ia ta mal ne fiafi. Ia wa fo ile ne tatu fa nga malanga o fa ne. Ole mai tau watu pepa wha amtaranga lau sunga rwha whiangai. Ole astofi, ne whātino ina ise tasi o vāenga o au au nanga. O lo tau sanga o whātino le kālisia. Ole wha soa lea, mo le wha lau ilo ina, ole tato anga atu fōi ngā tofi o tato whainga pālota ni usila ya sofito novema lo afe lo surono. Seisa unoma ni no lau sunga, o lo wha beontu le fōi le wha, le o kena isinga o ne vāenga.
1: Ia, a tetu filau mui fapsi. Saone lea, ole le tūranga lea ia po le General Election Forum, ha?
0: Lani,
1: E fai ala i St. Anne's i tausanga i e fai ngā palut. Ia,
0: mwane.
1: O me tausanga ni, o fapia. E, e ha pēase i sui ia le approach ni tausanga.
0: E
1: ha pe asi aveye te tonu o le community e tu o le community I mean o tafo e sen ente o le community but
0: ave tu o tere le kalesia katoliko
1: ave tu o ma le kalesia ina ia e vela le fontanga ma le matou e pekupo e ta i Bishop Steve o le pule na vale a matou umala matou umala pa le tufinga i pati le mtakunu Ore, ia, te tala mai rau pakoe, endorsement fwoi le, ia, le wala ave i tua. Ia, tali ia, mai fwa mawhiwhia.
0: Tai mana ia.
1: Ia, le mafu angalanga, le ua, o le aso, o le fwa mwe mwe la, o le aso rusful fwa o, o le masi nei. Ah, ia, mwe, sri, ia, tolu wa aso, ah, ia. O le aso tofi la, O le te leo invitation, fule awe la lo, i te lo tau sanga i e fai i e le, e fa pia mai a i a lo le palmini. O le, Friday is the weekend, o le alalari na e tu a e na stofi. Na, o efa mai nato o le weekend i a le Friday, e le ma nga o fule e.
0: So lose for two more weeks.
1: Yeah.
0: To love I also. Yeah. Oli, oli, oli. I'm gonna be on a sound. No, I found more in a song.
1: Yeah.
0: I was for the manino. Elena o le kalesi katolikola. Oli, eval auni a so setas.
1: Yeah. Oli, I'm about to fill out. Oli. Or fata singale por formula e mo le community so na te tale tu so se si ele fa pela o le in na o le kanse katoliko no
0: mana ya mana
1: le voilà ou a mato in il ou le se se bi le folia ma mana le o e promote le e le
0: e le se fa si
1: e na ya a wai o machu o le tu la ven cha o le mafu a tonu la van mafu wa avitua Ole palo te taluai wasafai fule formi taluai palo taluai pa u ye fa ngume la ka ko pasifiko
0: okay
1: ne palo to
0: sa ole ya a me se an le outer vo
1: ya pa u ya
0: sa
1: la we ye ne you know le wo tato va ai mai la va wa ka ko mala mala uma la va ile I fonga le campaigns fonga le wa nga ye ya pati te tas e fie fie fa an how we go
0: yeah
1: ai o mal te me fa tinoi le mi se mi ma o ki fa sa te lo fo fo langa ina fa ita luai e e ia uta tu do uma la ma ia the first sal fa tu sa the first year 1000 houses would be built did it happen
0: le se mi
1: never e te le la e le fa penal paul na e te le la o le o mi ia o le la e e tu e vati tun a fai la e tau te mana nao e mako ki palo ki auku iau tu fatino la ia tu la mea
0: laenga iau tau tau tino mai
1: le lau ta pena iai e ia le fesili si e vatu pe a e te lo fesili vo e tu fesili nis fa mai e le o fantasi ia le e kanesi ia mal politiki
0: e
1: Ah, so fina ngalo. E vo me le o fantasi. E le fanya ha ya yo. E sa o se si tu. Ah, ya sa lo la fisi li vo li. Ne fe nga yesu te mi la ngal, venga mal por ki. O tali yo.
0: Yo. Ni.
1: Fe nga. Ya. Ya le fe nga fo le tinga nga i loa. O e la i loa le tali le fisi, le fisi li yo. Ya ni o fe le polo inga sili sili.
0: Nyanga.
1: Ah, eva koe Yesu. Ah, la avu e lua Yesu. Ie lo fatu, kono Yesu mi milo le fengol kansu. Ie lo fatu i lo atua. Malo lotu atua, malo nganga atua, malo malo se atua. Lo na lua. Ie lo fatu i le lua te tuawe. O inga na le sa wain? Ah.
0: awal
1: ye la fa chinwa ngal wenga yo fa chinwa

0: Mai swa manuia mole i uleo ana nafi. Hip hip.
1: Hey.
0: Mai swa manuia mo Samoa. Hip hip.
1: Hey.
0: Ya, yeah, hey. So i fua la o sunga fa fenga. Fa ftai.
2: So i fua mai manuia.
0: Tai. Ia na Samoa fa fonganga ne fia fita por kalame o tse tepa pe na fa fonga mai sunga fa fenga. Ya, yeah, Reverend le tupu fa unga matautia. Ole afionga le fatonu ole porkalame ole uleo o ananafi echoes of yesterday matango fearful fuanga ah say you
1: vale alo pa tai fu ide a to fala inga fu e sura fa fenga ya ai tai fu ya samo ya me se tu me o ina saina len su wala nga ole pe a fu fu fu le ma fu fu ya ma fa to fala inga sura fa fenga o uleo ananafi ol tele ala ol eto e te fa ro lina ya nisio
0: me alo fa manatu
1: yo a sa fa manu na yo ta tu tanga ta e fa tai de sunga fa fenga o na fa to fa lainga e to e fa ro lina to e fa manatu ya ta leni ana ya ta tu tu a ulang ma ulang ma mai te sa il telo la to sa tu sia fa tu ma ya ma ole ala o to tu fa tu sia to e fa fo e musika fa ona po nei ele sunga fa fenga yo a ma tele la vo vi inga ole ia o tātou whanongolongo iai. E matua mawa e ia le tāleni ma le mea lofa fo'i.
0: Yeah.
1: Ua wha a upengai nei fo'i a le sunga le whawhengainga. Ia ma wha a toa ia ia le lei.
0: Ia pese ma vivi inga.
1: Ia maise mo pese le tātou vivi inga o Samoa. Ia tala anga o le tātou atunu o lo ia ia tala anga fo'i lele o lo teo malu tono ia vai a i pese a peo fatunga. Ya sa masa ni on ta to pc ya le mana ya len fat fam tal ma inicio pc pc no ma msalo la concept le a fa mata la uli ya
0: ya
1: sun va vera ya ya le ya le atwang
0: na
1: ma se la mo pc ta se le ma fina le o ye sa linga al sun va vera ng il tapena ina ole flato fu fa moy moy wala ngole mai ta watu se mio le lima ta usanga ta pena ya le fa fa yo le fa ta un winga ma wa fo ile no fu anga le ta pena mai so fa venga inga nga ye fa ile la tu fa moy moy
0: ole ta masao a se sila neile ile senta le
1: e
0: ngai Hobson Street
1: ya
0: now si le fia e sa mo Hobson Street le sa ye fa masia so ai a le fa mas to ate le ana sa le nga tonu au kilan o inala le la fa tinoi o le New Zealand International Center ya ele te le ni si e ta nga ta New Zealand International Convention Center but e tasi o tasi Hobson Street i au kilan ya ta pena mai ta so wo ta so mata mata ele mana ya fa mtala mai sis e mana ya lo walu pe o e mai mo ale le ya ya na fa fonga ya ya ya ne me ma waiti ke se mau lu ngo ticketet e ye le company na fa ta wa ya e fa ngo fie fa tino ina fa mo mo e sa ole le ase yut ole wo ta mai ne wo mata mata tu le tusi wala u dia mar tusi fa la wi lo press release le na sa oisole tamasawa la nga itai ya ole si tu de ya ile hobson le fanele ole si tu le casino ya o tu nga i de si awala Nelson Street de el casino hobson de ya ile de ya fa muy buena ya mantu ala tamana so tai umai lalo de underground de ya kapaka ya ufa pe mainis ile in kapak le che le kapak aya nga ilung on Facebook o nai sa wai makapak na ila lo Nelson Street che le kapak e mawai ya ile se me che pule ai cha pena le cha cho wo cha cho pes ya ma pe an fa fi fi ya cha cho pokala mena ne fia ya se fa wo viinga a fa sfulu ya se mari sunga fa fenga ya mar fartu or fa fenga inga eti makasi fui mo no makasi ya wa for fa wa wina stasi foi vaenga o tatu tarsanga mo moli tarsanga ile tua ya la tatu fono talo ya maya tia mar fatu no netula fa

wa ole nei au ina tuau o le pese ale YFC Alumni Samoa New Zealand le ufa mai atu ai tatu proklamba o leina o tausanga le fono talo maasani pei ono fenga yai li faltua ya eti fui mono makathi i fa pefu ila uta wa kiriso i vanyasus taitasi tatu vi ia le atua ilo nang lelei lo na lofa ili malosi marfa maro longa fu i mora faltua fai pei ono fa wa wina le au unanga i vanyasus taitasi pei fui ona yai ni taeau tatu vi ia fu ili atua ia e tusa ma taro sanga e peon satu inatu i vaenga isi isi uma lava fa inga maro i e ui mauta ngase ngase fa pefu i e uru i aifu ta ina i ama au fa inga ruenga isi o se vaenga o tautua ma au nailu tatu watunu i e roa au fia uma i tatu proklama lo laina o taro sanga i vaenga staitasi i e tatu te vi i ai pere lofa ma leanga leiru tatu watua i e ono mea lofa ia ma tale ni tu ina fo ifal tua wa fo de o nanga ma tau tua ina ole tua e ara le tau tua ina ole tatu o tu e tatu vi ia tatu tal fo i ile nga ole tua ina ia tu mo pe ran fa ma lo longa i mo mo pe to fa ile fiu ma fal tua a wa fa wo wino o nanga i va ia so uma o tatu le jo ia e ta pe ma tatu nu ole fo i wa o mai te mio tato proklami masani fai o i proklami o nei futai au o le tato proklami tu ngā rapo i a matarawa i a tato laina o tarsanga i ona sofu i lea ma fisiri mtari utuspa ia i a mreu tanga fitala i pe ini mta upe fia talo ina le tato watunu i a ona i pese ia i a ona so lo lea ma tato ma fitanga le ditai au tapira mai le tato watunu

Le boxa lau fai de skofi. Si tu pa ia le fai ngi. Toi va bopo mero si ringa o ili si nga fai ngo ili ia pana. Ah. Fai ngo Paulo ia he reme, ai fai ngo ia pana pa.

0: Ko yiki a umar marama le la ofisidi. Kono ko e fam kala me ro ko o mam rama.
1: Me yo le le pati ko kanya le bisaria. Le ki ka ye mo se ko le ka ta ya. Ta ko me na ye ye a ko sala ti ai na ti le se. Ai a ko mo le se ko mo le ka pe le ka pe ngai a le bele o le kake i te pai a ina ka aku ka o lima te pai. Pa o pua lea le kui pai a. I o pa atake ane le leima le leana o te te talau te lega o ngā ni.
0: Ia, fa fa ma jasa nu. Ma ne vera mta upu na e fa a tal noa fa a utang fta la.
1: Ia, kari pari
0: na. E sa o kuza o rau fa o inganga o upu e fa tau i mo meo fa fika au ni o rolang. Ia.
1: Ia.
0: Ya le le ola vaka sur site ma titani.
1: Ya.
0: Ya
1: ta ni ko ide ola ko tuang o la ka o ka. E ta ke ta kanu ya ma ta ke mano ma wo ya le ma le lo ma le ta lo ko se ta ku ka o yo ma o ma se ta u ka. Ya a le si ko ya. Ko ko yo a se le ni. Le ni ta ku ka o ma ni si le le
0: tu pulua o le taito ma o le saito ma titania ia o le fa mai ia ia rapta ia sa no ia
2: ia ia mangia sa kama
0: o i fa tai ia
1: sa pena fa kama ia
2: vo ia sa kama yo ko uma
0: fa tai la
2: pulua uma ia ta ko mi ni mene wi la ku ta un ka la ku le pesilia ale a fio mai a mai ia temi fa mun boni
0: Dari ngorpis.
2: Afio maya lau au maya maya temi malonga ma Reverend
0: Temi.
2: O Temi.
0: Temi T A M M Y.
2: Iya.
0: Temi mai.
2: Iya sih sudah ku lunga ngori lai ilau.
0: Lafar ngorpis.
2: Afio Maya Lawang Anganga Maya Ya Maya Temi Kalenga Ma Reverend Service Kofi Lau Asiaka Karaki Ya
0: Ya Service Ya
2: Ya
0: Service
2: Ya
0: Service Bu Service
2: O Service
0: Service Ya
2: Ko filau asiaka kalaki.
0: Okay lah. Saya suka tu lah. Fio mai.
2: Ya. Kalau pastor.
0: Fio mai jalan wangang. Fio mai jalan. Okay lah. Esok tu fayat.
2: Ya. Tak kai.
0: Walunga. Apa nak isu final halu tahu puah? Cuma ya, dah.
3: Don't
0: worry.
3: Yeah. Tono mai. Just this is maule ute mantua. Atunwe. Yesu na onga tatu matau. Apostolo Paulo. Isi Roma non tau po valu al foi po sumo il valu pape Paulo Walter Noah eleta ita

0: Tara wat sem.
1: Te mo mo ya, ya de un kangul malanga.
0: Oh ya vi ya ri, pasta ya iwo.
2: Allo le malanga mo mo ya.
1: Ya maro la mo pasta ida.
0: Maro.
1: Yo la se va ko mo ir po kalambi.
0: Ya ole uta to ya po kalambi ma sidi am ta upu ma ya staringa ya leao. Ole ale fa bambanga ro pure ore or taito mo sitan titania e tu tu pulu ape la le winga a pero winga na
1: o si ya em la fa pula kan o fa pula na ile fa sa sa ola o la fa sa wi kanaka ku sa la e fa tia ku pe ka ka le im ka ka le ga no la fa ka ki tia a or ka ni e fio mai e ku ame e ku ka ka le ni a ku ka ka le e fa mai e ia yo sa u ma se ku ora ora fa ka ki tia a or ka ni ke se le ni e ame na se ku ki ka ni ne pila ora u

0: Kai
1: pelo orfa kai ngom
2: good and evil na koko mai ia ia e fa ko anga o sai ko ai o la e kupo e malisi a mala o fa la fwa vu e fa le anga ngai de ia le le mai lo la io o o ma in matai la ma ko o e ingi e sher ki ka ngi a me lo la io matai de ai ko pe kupo ru pe se io o le aso se se ki ro mo fiala io le a Baru ni saya fikir ke wo wo se email iki kang ya se email mer se ada me ya o ke bisa se dia wo fai ngofi lo ngai lor se ko mer ah
0: iya
2: aku sala ile ile o ngai ya ke ko mo fu ile wa ngai se se ya iki ke ko ah ke ko au ke siang o ba eh iba na se se la ko ko ah pero la o ngai fa pe fa pure masa ngin ka ka mo ka ka once you save you always save ah Ya ifo isika ka fu ile ka ku ma fainga ko e you can lost your salvation ya e fai un ko e le ko e ko e pa u ese maili maili il mesa e no vai ese mai o e mai pe le sega la nga mela le le sa un oisa usa ore onga fuire le ile good of good and evil ore o sur bela nga e fuire e ku akura vare ile fikari or ka ile nga ia de ker ku ngala ker ku ia imare onga le mamla mai pe mi anksa u mai ah Ora u le au kirsiango ah e yai la ku fa fi kauli fo le ka u fai nga ia ah ai pe yo so fa i mai la va di fi di ah pe mele nga ka u sa mo be le le ka so le sia so a o le sia so ah pe e e fo i e e sera ki kila bien a pe mele nga mai e mai fo no ku sa ka ku o sa wanga nga mo ka ku fa fi ku sa me fo i pe o mi me ore e a fa ki a ka ku fo la nga o nga o fafika au di ole orang apura sa wainga ka ku e mai sogi kai peo ngai au ke sia ngui sa wainga mai o ina chiu mai se ku afrika ma ah, sa inga a ah. Uso ngai le rai pe mai e e, e mai fonu benga mai le fa ku sa ria ki nga ma a ah, po sa wanga ma il manuia le fa kari mai moka ko a ah. E, ile langi pe a ah. Pure e ka ese ra ikikira le vanga nga mai bere ki ka sa wo mai i sa cho mo titani a e pero i lo nga ma e ma e fi nga lo
1: e ya le no pe le sa wo mai na kombo i le pai na a fa e i bo mo e sa wo le mu ya ya e le ka la pe nga i na le ki ka ni le ka u a ki le ki ku Wa bea ni tua pole e kua sa ima ala panga o le tu tau pala. Ia a te ki ga e ma. Ia ki ka lia a tolo no bea ni ere di tu e tu e. Ia te kau pape te mare kau bibi pa e e te mi pa. Ia. Ia. O bea ni ma e ta te ma e ma. E te ma e te ma. Ia ki pa ki pa solo a ma.
3: Ole kuku tua e faka ke kita ni mo tempo. Ya le ai e komo
4: na ga yeru.
3: Komo ane le ta mali ni yo na. Ko ma le ki bomba ta mali ni.
4: Eh.
3: Eh.
2: Lá vai o senhor.